amuko gënt yenu mburu munelen ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabun ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriqun yu bari khayru mo gën am wala bok allah yalla kep al wahid ki ken al qahhar ki ep doole ñepp man leer nak ñu leen mi ci gën ku ne xamne ne jenn yalla kep mo gën yalla yu bare bare bare lolu bo demé ci ben kër go xamne gi jankha ba fay liggéeyé kër ga da nek célibataire muy ben way dong ak simisam nga xamne day ñew balé ñëlëp daldi wacc nit bi bokku te kuy liggéey ci kër go xamne gi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggéey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal wi mi dal mom muy gëna sonu ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit bi ku ne sañ ko ko wax bokku te ko xamne ki day sey ci rek nako bayyi fi balé fi mu dem nit ben misal ben mo bukki dafa am ben bes mu re aw ci boru ci ma xam bakol dikk ye wër fofi yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bukki so déggé ndem dem ñi tegg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñew lekk bukki dem ba ci milli dikk ye mu topp on heure pile am fa teug mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa teug mu wol beutiku won ginaaw fofa di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beutiku fofa di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu kek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek bisu ñu bisu wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ lebal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamu len ngeen balma min doni ni la dug yalla illa asma'an ludul aytur samaytumuha yeutud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lol ngeen di jamu min sultanin ci wen lay wu tax ngeen war ko jamu inil hukmu illa lillah atti yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala inil hukmu ken momul atti illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen teurele yalla moko sañ tabaraku ta'ala yalla amara digal na alla ta'budu ci ngeen baña jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ad-dinul qayyim moy di nek djibbi walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu lul moy di nek djibbi kenn ku nek ak fu nga djib lolu moy warate yu fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi ini tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine bu ñepp ñëwé ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andandoy kasso amma ahadukuma kenn

ngay indi seede defar nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada, nga xam ne li ngay def yaag waaj kenn fekkiwu ko, yàlla rek moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee, nga indi ko nag mu seede la, moo tax dafa rëy. Boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla, yàlla fini la woor loola ñetti fan. Moo tax soo génnee ci sàll su boobaa yàlla dalay wax ne ah jin nga di ko néew doole, ndax li nga def ba di ko waat fekkiwu ko, te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi, mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu réeri bu doy waar. Waaw, su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré, gëmu leen ko. Léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem, ndax fi mu nekk su ma ko waxul du ko xam. waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na, su fekkee def ma ko xam na. loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke rasulillahi wala yooyu, loolu moom du giñ, loolu moom du bakkaar du dara. waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bakkaar bi, loolu mooy bakkaar bi te lu doy waar. wallahu li ngeen xam ne yàlla na kafuurun baalekat la, ku ko xamutoon te tuub ko mu baal la, xalim ku laabir la, ku ko baalu mu baal la say bakkaar tabarkal la. ñu dem de yàlla nee na lillazina, ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jote maag yow. lillazina, ñeel na ñi nga xam ne yuluuna min nisaaihim, dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar. danga am jabar koor gi ñëw mu ne du woor, wala nga di ko aaye ab natt mu bañ, wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ, mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ. nga daal di def ilaa, ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow. loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko, waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin, mooy muñandiku ñeenti weer. nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow, lu dul da ngaa bàyyi mèche, wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere, yàlla nee na sañ nga ko. nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na. fa in faa'u, bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la tuub naa, wala bàyyi naa ko, wala tuubal naa la, wala dutuma ko def, yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi. fa inna allaha, yàlla xafuurun baalekat la, kon na nga mel ni moom baale. rahim, yërëmekat la, na nga mel ni moom yërëm ndaw si. gis nga foofu lu am solo la, ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbir mu jote diggante jëkkër ak jabar. wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer, waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko, bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom. mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jote jaral ba rek, bul beru it dem tëddi ca beneen néeg, day tëddi ci moom, tey tëddi ca néeg ba, tey tëddi ci wetam, te lépp tiye sa bopp te yàlla tax. loolu tax ñu bëgg góor foofu mu mën fi boppam waaw. wàllu woowu soo fi mënul sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe. bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool, ñaari góor gu ko def yaa sa njaboot jafe la. yàlla may ko fi ñeenti weer. wa in azamu, bu ñu dogoo nag atalaqa fasada, dem nga ñeenti weer ndax suñu këj dara sëf ko, la nga doon wax bayiwu ci dara, nga ne kon nag léegi fase mooy am. yàlla mu ne acca d' accord na. fa inna allaha, yàlla samiun, aji dégg la, alim, aji xam la, dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na.

ibn Abbas neena mu duggal ko yoonu ñu nara fexé moy yoonu ñu nara fexé moy dom gi di Maryam daldi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adam yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul mu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambali yare moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambali yare bo deglo ne man ti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngong mu ñew yeb ko ne ko daa nga yaral mako mu ne ko wexna sang ko don tambali motax gis nga fi yaayu maryama tambali yare maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu mel sal tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adama yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seeni doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu dugge sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu dugge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayf fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fek waye su ñuwe ci waxtu wala fek fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wala te mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fek fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne sa

jalla wa may yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikumul qasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eski ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatlikul ni'mati ya sama khewali allati sama khewali nga xamne an'amtu alaykum khewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan alal alamin ci kaw mbindi fi khewal gogo yalla da fay fatli banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin wa taqoon ngeen ragal yawman bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu balla wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jeriñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibele la rak xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ci ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay koy organiser man nañu nek sa way na di kay na faati ñew nga ñu daaw bayleen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bu amul alakhira bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla lamb sa poste dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhira bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul kit ki ki def yef yi mu taxaw ne wo leen ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal di ñew ñew ci buntu bi daal di koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu bu amu yewal xiyam mu def ben yunsaruna moy dañoo fo fo mu xumbut fo mu xumbut te kirifa yaa ngi bëgg ñëw ñu bëgg mu xumb ñu ubbi buntu ya yalla neena bofu amul yawal xiyam ben amu ci yawal xiyam mom kay dagg bi fi yor sa bi buñu agi nga tal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fu ne ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir

fa min allah kuy wax wax ja ag fa min allah kuy jëf jëf ja ag fa min allah lepp lu way di def mu ag rek fa min allah kon nak uskuru fatiliku len ni'matallahi qawl yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla an jaakum mo len muccel min ali fir'auna ci mbokki fir'auna yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbokki fir'auna ya fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fit ni di len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan tërël mom fir'auna mo baxuton ci aw nitam num daan def fir'auna yasumunukum daf leen daan toke daf leen daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañ leen daan toke summu summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fette lolou moy summu dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko manaray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak buné won yasbahuna zabaha zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batayi daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jeetu Musa di judd ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ku am dom ju goor dal fir'auna ray ku am dom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñoo ñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax nu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñi ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ci kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnani dana len doyi xewal yima len di xewale yalla nen la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wa nane dana len yagga doli xewal yima len

dem ponkali yak ko dañ koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawab wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yi kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likbariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sant rek ibn kasir mu lay wax mune wal qudur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat ñu amem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de meuna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis juna ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lol di xultu mu dem jëlali ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feulñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal bam baax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ngeen sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na liñ fu ngeen dëkk wutal na lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñi togg yaa ma legi nak tak sun dig liggey mo ci dess i'malu ala daawuda yeen la wax yeen wa kër daawuda legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñak sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu ligeyelen ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak ligeyelen legi derte ligey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun niwnu nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabayi ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat
su foree dara du dóor pooj.

bi fokk de am ñu lek len ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu de nak pour ñi fay ñu te it amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax wax ni man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek seen fete bo xamne dañuy wax ne ñew na tay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su jiyu xul ñu nekk wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi dé ma lek nag wi dé ma lek ma bañ nak dé sax yi lek lolu mu nta nek fokk rek di am yalla nak na dégg yi amul solo wa innama tufafuna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek lek comme da ngeen liggéey nak bañ wër dé moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mi dama dama nak ñaare lek lek dé diko jangal njang mo xamne suko don xam fum tollu soorale de da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga rere nga tudd ci lalu denk jonga mo jo don jëkërem duul la satala nox so ne lew bi bi denti ñi wax asalatu khayma nanu mi yewo juliti ken dul la gat xal parce que bu ken di wuton do lek yap ben su ken di wuton do tuddo julli ci ab der ñaar su ndaw si suñu kërëm di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd muy lalu denk bu garab ga di wuton do tudd ci denk ñent dé sekhla nga sango majj go xamni gi lañ jëlé len loola da dé nga door ko jël tek ci sako mu juroomi dé nga war leena juroom bennel nga nelaw ba yandor far nga gëdënti ken dul la gatal wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam legi dal yalla dina programme baangi ni faman zukhziha 'anil nar kep ku def programme juk di gor gor nu ba yawmal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhila al jannata tidugal la al janna ku am lol day faqat faza amna victoire faqad faza tikhina faza batu faza al qur'an day wax al fawzul azim xam nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yawmal qiyam kay victoire kay moy nga dem yawmal qiyam dugal sa tangum ndey jor bir aljanna ñot di tankup ci am ñu fekk ci ko nga gestu mu wor na sa lepp nga bir aljanna lolu moy al fawzul azim lolu la yalla wax neena faman zusiha 'anil nar kep kuñ sorele sawara nga sori sawara wa udkhila al jannata ti dugal les la al janna ku am li faqad faza ki mo tax wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur mune wama al hayatud dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'ul ghurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo dehe ñu summi ko bayyi ko fi aduna nga dem yawmal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato bayyi fi wer yi ñu sul la kenn lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa monto aduna ko mom sa soxna ci tax fi ne boy dem fi ngoy bayyi yep lo xamne boy dem duñ ko solal yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa loxo ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nu nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latub lawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane da ngeen deg min alladheena utul kitaaba ci ñin jox tere min qablikum te jitu len wa min alladheena ashraku ak mi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu joge mu ne min alladheena utul kitaaba ci ñi am tere muy al yahud wa nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi
ñom ñaar

ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbodi yeek yoyu suñu borom tagatulen wa musmi ci kër gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom musmi ci kër gi tayit leg leg mu am fi juroomi dom wala ñatt nga jël di sanni di ak molu musmi mu nek fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla tagatul dara lañ leen mënulut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim tagatul fi nek ni gañe nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarakallah park ba su fekkon tay da ngeen ubbi fi sen radio deug kenn ci journaliste yi tok fi tani mbokk yi amna xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi daan ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gaay de ñoore ci tabarakallah park bi bañ nga jëm sand ga dama ne tay njaay ma bo moytuul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatulen xol yi tagam nak fas wi ndaysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko di door muy dem ak yenen mu ne kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngok mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw motax mom ci mas'abam duñu lek fas te yeneen mas'ab yi leg leg nga dem ci mas'ab bo xamne lek fas dañu ne fofa dar neku kon nak yalla neena li doyna kiman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakallah seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mu dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi méew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkurun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillah rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla alihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ